taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan mga ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Sahol pa ako sa klase mong naglagay ng thumbtack. Sisilya mo pag ako lumakad, wala ka ng takas. Nagsuma kong laude sa kalye, if you wanna see me, hanapin mo lang yung merong chinelas na de alambre. Ako ay pobre pero humaba, agad mahombre, no beat. Sweet the truth, kailaman hindi kami showbiz. Di mo kaya ang beat.

0: Diyos, tumabang magdabol sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sp.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito nang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at laging nagaantabay sa ating programang HCI Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako po ang inyong lingkod, Manilyn Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang mission ay makatulong na maipaabot po sa inyo na meron po palang remedyo doon sa may iba't ibang uri ng karamdaman. At dito po sa programang inyong napapakinggan, ano man po ang inyong mga karamdaman magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na merong mga iniindang karamdaman, o yung mga hindi din po magkaanak, o yung mga madaming maintenance na nagamot, o mga pabalik-balik na po sa paggamutan, ay maaari pa rin po kayong gumamit at matulungan ng ating HCI products. So, ating alamin, tuklasin at subukan ng mapatunayan ang bisan ng mga produkto. So, huwag na pong antayin na lumala ang inyong mga karamdaman. Bumisita po agad sa alinmang CMD Center na malapit sa inyong lugar. At baka ito na po ang inyong maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. So, prevention is always better than ma-confine po sa hospital. So, sa mga nakikinig po sa atin at meron pong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306. So, ulitin ko po ulit, 0912-971-4306. So, i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga-saan po kayo. So, edad, karamdaman at kung mga taga-saan po kayo. So, ang ating HCI products po, lalong-lalo ng ating Power Trio, ay mabisa, epektibo, halal certified, at lahat po ito ay FDA approved. And syempre po, madami na po tayong mga testimonies nationwide. Tulad din po ng mga napapakinggan nyo pong nagpapatotoo dito sa ating programa. So, meron din po tayong isa na namang kwento ng kagalingan. So, sana lang po yung magkwento at pakinggan po natin.
2: Ah, ito pa, isa pang kwento na naman at isa pang kagalingan sa paggamit po ng ating produkto. Napakaganda rin ang experience ito ni ma'am sa paggamit ng ating Power Trio. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
3: Adorasyon Sulit.
2: Adorasyon?
3: Sulit.
2: Sulit. Taga saan po kayo?
3: Gulod Galapan.
2: Gulod Galapan City?
3: Opo.
2: Okay. Ano po yung nararamdaman niyo dati?
3: Na sakit minsan itong aking ganda rin.
2: Tagliran? Bakit po?
3: Ngayon, nagpa-ultrasound ako.
2: Nagpa-ultrasound?
3: Nakita doon, meron akong abdo sa... bato sa abdo.
2: Bato sa abdo.
3: Oo, eh ngayon, sabi sa akin ni Doc, ang gamot lang daw ay operasyon.
2: Operasyon?
3: Oo, pagka daw ang sintomas daw noon, pag sumakit na daw eri at nahirapan akong huminga, yung tagilirang ko, ang gamot lang daw doon ay
2: opera.
3: Pero hindi naman ako umabot pa sa gayon. Ngayon,
2: may mga gamot din po kayo na ininom?
3: Mayroon. Pero hindi naman ho siya
2: nag-okay.
3: Oo. Tapos itong may kumari ho ako na sabi ko lang ako ng pera para magpa-opera. Ngayon, ang ipunin ko ay 150,000.
2: Grabe.
3: Ang operasyon. Ngayon, sabi sa akin ng aking kumari, Mare, subukan mong mag-CMD ka at CBF. Ay, malay mo ka ika, sabi sa akin. Tapos pumunta ka ika sa opisina. Ngayon nagpunta ako dito. Ang sabi sa akin ni ma'am, kailangan ko daw magpurga ng 3 beses. Bali, sunod-sunod na buwan yon. Ayun, edi sinubukan kong magpurga. Lahat ng sabi sa akin, ginawa ko naman.
2: Ano po yung binigay sa inyo na product?
3: CMD at saka CBF.
2: CMD, CBF. Oh. Yung pang ininom nyo.
3: Oh.
2: So, nung nakainom po kayo ng dalawang produkto na yun?
3: Ay, umayos na ho yung pakiramdam ko.
2: Umayos na. Paano nyo po nasabi na talagang umayos na yung pakiramdam
3: ay, wala na akong nararamdaman at saka nung nagpurga ako, parang may lumabas sa akin dahil nagdumi ako.
2: Lumabas na?
3: Na ano, na bato.
2: Bato?
3: Sa aking abdom.
2: Ibig sabihin, wala na
3: yung bato? Dahil inano ko,
2: tinignan nyo?
3: Tinignan ko yung aking dumi.
2: Oh.
3: Ay, yung merong matitigas na bagay doon sa idinumi ko.
2: Bato? Yun ang bato sa abdom.
3: Oh,
2: ngayon, paano kayo nakakasiguro na wala na talaga yung bato sa abdo nyo?
3: Ay, gusto ko nga sana magpa-ano kay ma'am eh, para ano, tsaka para maisigurado ko, ay ako gusto ko pa rin magpa-ano.
2: Pero sa pakiramdam nyo, talagang walang-wala
3: okay
2: na?
3: Okay na ako.
2: Okay, okay na. Okay. Ano yung masasabi nyo, misay, ma'am, sa mga makakapanginig ko sa inyo?
3: Sa akin po, ang may papayo ko, subukan nila kung ano man may karamdaman sila. Hmm. Walang masama. Oo nga, medyo mahal, pero napakalaki ng naitutulong.
2: Malaki talaga ang naitutulong. Oo.
3: Mayroon pa akong isang karanasan na pinsan ko.
2: Hmm.
3: Ilang buwan ang inuubo, lilalagnat, high blood, wala dumaybili. Ang ginawa ko, may di ako nawawala ng stock.
2: Opo.
3: E pinautang ko na. Sabi ko, sige, pautang ko na sa iyo to para kailangan gumaling.
2: Hmm.
3: Tatlong araw, umayos ang kanyang ubo, nawala ang lagnat-lagnat niya.
2: Grabe, ano?
3: Aba, kaya sabi ko, talagang napakagaling ka ako ng anong ito.
2: Ibig sabihin, subukan din po ng mga
3: subukan kung may mga talaga, karamdaman. At makikita ninyo kung anong
2: gaganda.
3: Ikagaganda at ikagagaling talaga.
2: Okay. Okay, ma'am, ano po ulit yung pangalan niyo? Taga saan po kayo?
3: Adoracion Sulit po, taga Gulod.
2: Gulod, Galapan?
3: City.
2: Okay, salamat po. Palakpakan natin si ma'am.
3: Thank you po.
1: Yan, atin pong napakinggan ang isa namang pong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio products. So, from Calapan City, Oriental Mindoro, si Ma'am Adoracion Sulit na merong gallstones. So, sa merong mga kaparehong karamdaman, ay pwede po kayong matulungan o gumamit ng Health Code International products na Power Trio. So, ang ginamit ni Ma'am ay yung ating CMD, CBF, at yung tinatawag po niya na pampurga ay hindi po yung literal na pampurga. So, yun po yung ating CRJ. So, the best po ang ating CMD, CBF, at CRJ dun po sa merong mga may gallstones. Sa lagi pong bloated ang tiyan, lagi pong kinakabagan, hindi normal ang pagdumi, or merong mga fatty liver. So, the best po sa inyo yung ating CMD, CBF, at yung ating CRJ. So, subukan nyo po ang ating products. Then, bumisita po sa ating mga CMD center na malapit po sa inyong lugar. So, meron ba po tayo isang testimony po ulit? Pakinggan po ulit natin.
2: Okay, andito ngayon tayo sa CMD office, Calapan, at meron po tayong bisita dahil meron po tayong 3P Caravan at napakarami ng mga nag-attend at talagang tumatangkilik sa ating produkto. Pakinggan po natin at syempre tatanungin po natin si ma'am kung paano po natulungan, isa na naman na natulungan ang kanyang anak natulungan ng ating produktong si Power Trio. Ano po yung, ay umiiyak na si ma'am. Wag muna ma'am, magkwento po muna kayo. Ano po yung pangalan niyo ma'am?
4: LB
2: Rico. Taga saan po kayo?
4: Nasareto po.
2: Okay, Nasareto ng Calapan City. Okay. Medyo lakas-lakas na natin ma'am, ano, kasi mapapakinggan po tayo sa radyo. Eto, pakinggan natin si ma'am, paano po ninyo nakilala yung produkto natin at ano po yung karamdaman ng inyong anak dati?
4: May bukol po siya dito sa bato.
2: May bukol siya sa bato?
4: Opo.
2: Okay. So, meron na po ba kayong napuntahan ng mga manggagamot, mga ospital? Wag na po natin pangalanan yung ospital.
4: Marami na po akong napunta manggagamot ko sa sana rin. Tapos kung sa doktor po, nakadalawang doktor po siya.
2: Nakadalawang doktor?
4: Apo.
2: Bakit ma'am? Ano daw po yung finding ng anak nyo?
4: Nung una masaret po sa doktor, nung in-x-ray, wala pong nakita. Tapos sabi niya, pinirefer niya po ako na para sa CT scan. Nung pina-CT scan po yung anak ko, ang sabi sa akin, di binalik ko po ulit doon sa doktor na una kong pina-check upan. Ang sabi po sa akin, hindi na daw po niya sakop yun kasi sa buto na daw po yun. Ni-refer po niya ako sa another doktor ng sa buto. Nung sabi po sa akin, kasi nung time na yung result na yun ay hindi na po ako kasama, yung kapatid na po ang pinasama ko kasi po ako nagtratrabaho, ay ako pinagpapalit-palit na rin ng duty kasi pagpapacheck up sa anak ko. Yung kapatid ko na po ang pinasama ko sa kanya nung pumunta sa pangalawang doktor. Ang sabi po ng doktor, ang sabi po ng kapatid ko sa akin, kailangan daw po kami makausap mag-asawa. Siyempre, ako po'y tinawagan ng kapatid ko, nasa trabaho, nangangatal na po yung tuhod ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko kasi, siyempre, ang expect ko, bakit gusto kami kausapin mag-asawa? Eh di sabi, basta daan na lang daw ako doon. Paglabas ko, kasi kinabukasan pa po ako a-out. Sabi po sa akin, dumaan ako doon sa kanya. Di pumunta po ako sa kanya. Sabi ko, di ako po yung nanay nung ni Ella Nicole. Sabi, ah, madam, meron po siyang skeleton doon na nakatayo sa kanyang kwarto. Ang sabi po niya sa akin, madam, ay bakit po ngayon lang? Sabi niya sa akin. Yung pong tatlong layer na dito ng anak niyong, yung ditong tatlong layer sa batok ng anak niyo, kumbagay kinain na daw po. Kaya daw po nagkabukol yung anak ko dito.
5: Kinain ng ano, ma'am?
4: Kumbaga parang kinain na ng nana, parang ganun po, may damage. Yun ang sabi niya sa akin. Ang atin pong kailangan, ang ikinatatakot po natin, yung maabot yung cerebrum, may cerebellum, yung sa utak, kasi maaapektuhan daw po, magiging paralyzed yung anak ko. Sabi niya sa akin, hindi ko man po paalam kung ano man po yung totally kung talagang TB sa buto yung sa anak nyo or cancerous. Kaya sabi po niya sa akin, ipabiopsy ko daw po. Sabi ko, Doc, magkano biopsy? Hindi daw po niya alam. In-refer niya po ulit, i-refer po kita doon sa isang magaling daw na magbabiopsy. Bago lang daw po yun. Ibinigay niya po sa akin, binigay niya ako ng referral. Eh, nung time na yun po, siyempre, hindi daw, mahirap din, hindi po alam. Gusto kong malaman agad kung magkano ang biopsy. Magpapasko po noon, December 23, jumuti ako. December 24, nag-out ako. Sabi sa akin ni Doc, nung ako'y nag-ano po, sabi niya sa akin, andalin mo lang yung plate, kahit huwag mo nang isama yung anak ko. Kasi pag natitiktik na po yung anak ko sa tricycle, sobrang sakit na po ng ganito niya.
5: Ibig sabihin, ma'am, hindi makagalaw ng maayos yung anak
4: niyo? Hindi na po makagalaw. Na-hospital pa po siya noon, after ng Pasko, kasi nahirapang huminga. Nung time na na-hospital po siya, December, hindi ko na po siya, ewan po ba kung bakit may pumipigil po sa akin. Ang sabi sa akin ni doktor, kung walang makuha dito sa bato, kasi maselan, madaming ugat, bibiyakin, dito kukuha sa likod daw po.
5: Bibiyakin?
4: Opo, dito daw po kukuha sa likod. Naandun na daw po yung infection. Eh di ako po'y natakot, siyempre ka, bata pa naman po ng anak ko.
5: Ilang taon na po?
4: 15 po, babae pa naman. Eh di, sabi ko, bahala na, sabi kong ganyan. Noong time na ako po'y magpapa-appointment, daan ako ng 24 ng umaga sa ospital, wala pa po si Doc. Tumawag po, sabi ko sa anak ko, anak, maya-maya ako, kasi dadaling ko lang yung plate ng iyong CT scan at magpapa-appointment ako para sa biopsy. Ma, sabi niya, wag na, umuwi ka na muna. Para po kasi may pumipigil sa akin. Sabi niya, uwi ka muna. Hanggang sa umuwi na po ako, sabi ko, bakit anak, umuwi ka na. Umuwi ka na, ma. Sabi ka na sa akin. Nung uwi ko po, hindi ko na po napa-biopsy.
5: Ano po yung binigay sa inyo na meron pong binigay na reseta?
4: Meron pong ibinigay na B-complex. Niresetahan po ng TB, yung pong libre naman sa center, yung pang TB. At saka po antibiotic na good for 2 weeks.
5: Ano pong nangyari? Ano pong nangyari nung uminom
4: din? Pinainom. Ay, nung pong December 26, na-hospital siya, December 28 po kami lumabas, nalalay na po yung kabila niyang kamay.
5: Mahina na rin.
4: Nawala na pong, na-paralyze na, parang na-stroke na, parang... Tapos kami po albularyo na. Punta na po kami. Bagong taon po nasa albularyo kami.
5: Ibig sabihin, nalibot nyo na rin yung mga paggamutan.
4: Opo, napakadami na po. Hanggang sa pinaservisan ko na rin po uli siya doon sa isa pang albularyo. Ilang albularyo po yung pinaservis ko sa amin. Madami na rin po akong herbal na ginamit.
5: Huwag na po natin pangalanan.
4: Opo, madami na rin po. Ay, siyempre, ako yung ano-ano na rin po. Hindi ko rin po alam. Opo, ipinatigil pa ng isang albularyo yung doktor, yung gamot. Eh di ganun. Hanggang sa nung January po, utay-utay na yung kabila naman po ang hindi na nakagalaw, yung kabila naman po niyang kamay. Tapos siya po, wala siyang ibang pwesto, nakatagilid lang siya, ganyan lang.
5: Hindi makabangon, ma'am?
4: Hindi po, pero naiigalaw naman niya yung paa niya, kaya lang, hindi po siya makatayo. hindi nga po siya makakamot eh. Kasi wala talaga yung kamay niya. Pag napababa, kailangan mong itaas yung kamay niya. Talagang wala po, manhid. Tapos nung time na ganun, eh, syempre, nag-aano din ako. Tapos may
5: buko. Paano niyo po nalaman yung CMD, ma'am? Yung power trio?
4: Naulit po sa akin ang kumari ko. Sabi sa akin, Mare, itrain mo kaya itong CMD. Kasi yung kumpari ko daw po, mataas ang sugar. 1 week na inom, may pagbabago. Sabi ni, kaya lang, Mare, may kamahalan. Sabi niya. Sabi ko, sige. Sabi ko, ganyan.
5: Sinubukan niyo na rin?
4: Opo, ano po ako?
5: Eto, ma'am, nung nasubukan niyo yung power trio, ano po ang kagandahan na nangyari sa inyong anak?
4: Unang punta ko po dito February 4, unang inom po niya, yan po agad, power trio agad po. Kasi hindi po pumayag si Madam Manilin ba yun? Na ang ibibigay niya sa akin ay wala yung CBJ. Supreme pa po kasi yun nun eh. Eh sabi niya sa akin, sige, ano kita pagka meron na, kasi sa kalagay ng anak mo, kunwento ko nga. Sabi niyang, alam niyo po, second week ng March, ang anak ko po ay nakakatayo na, nakakaarapan na po siya.
5: Grabe.
4: Tapos pinapahid din po dito sa batok 3-4 times a day.
5: Gano po kalaki yung bukol sa leeg niya, ma'am?
4: Ganito na po siya, oh.
5: Malaki na?
4: Opo, hanggang batok na yung dito niya.
5: Ngayon, ma'am, kumusta siya?
4: Ngayon po, wala na po yung bukol niya. Tapos, okay na po siya, nakakapasok na po siya. Kala ko nga, hindi siya makakapasok eh. Awa po ng Diyos. Thanks kay God talaga. Nagpapasalamat po talaga.
5: Parang sa power trio din talaga.
4: Opo.
5: Mama.
4: Pero hanggang ngayon po, yung pa rin po yung 10 ng 10 tabletas po ang anak ko, umaga, tanghali, hapon, ng CBS.
5: Ibig sabihin, ma'am, ngayon, yung anak nyo, nag-aaral na?
4: Opo, nag-aaral na po ang anak ko, napasok na po ngayon.
5: Ano po yung masasabi nyo, ma'am? Kasi mapapakinggan tayo sa radyo. Ano po yung gusto mong sabihin o mensahe, magandang mensahe sa mga makakapakinig po sa atin na subukan din yung ating produkto?
4: Opo, sa totoo.
5: Lalo na sa may mga karamdaman, ma'am.
4: Opo, sa totoo lang po, doon sa amin doon, inire-recommend ako po ang CMD dahil kita naman nilang kalagayan ng anak ko at kita naman nila ngayon kung ano nangyari. Sabi ko, CMD lang po ang ininom niya. Inire-recommend ako po talaga sa kanila.
5: Ano po yung masasabi niyo, ma'am, sa mga makakapakinig sa atin?
4: Ay, din po sa may mga karamdaman ay sa mga cancer man yan o ano, talagang subok ko po ang power trio. Subok ko po yan kasi yan po ay naano ko sa anak ko. I-try niyo po at talagang pera lang yan.
5: Okay, ang ganda.
4: Pera lang po yan.
5: Okay, kuhanin natin yung pangalan ni ma'am. Ano po yung pangalan niya, ma'am?
4: Elvirico po.
5: Taga saan po?
4: Nazareto.
5: Ayan, palakpakan natin si ma'am. Ang ganda ng kwento.
1: So ayan, atin pong napakinggan na naman ang isang kwento ng kagalingan. So talaga pong napaka-amazing po ng ating products. So sa case po ni ma'am, yung sa anak po niya, from bedridden to yung makabalik po sa normal life, ay malaking bagay. So yung nalimot na po yung pagamutan, tapos hindi naman po nagkakaroon ng kaginhawaan, pero sa ating power trio, nakaramdam po siya ng pagbabago. Actually, hindi lang pagbabago, talagang bumalik sa normal yung health po ng anak niya. So kaya mas maganda po sa may mga ganito pong cases, sa may mga ganitong karamdaman, subukan nyo din po ang power trio. So ang ating CMD-CBF at yung ating CBJ. So ayan po, calling po sa lahat ng mga gustong malaman ang estado ng kanilang mga kalusugan. So meron po tayong mga free consultation day sa bawat CMD offices. So meron po tayong free consultation day every Monday sa Bungabong, sa CMD office Bungabong. At meron din po tayong free consultation day tuwing Miyerkules sa CMD Pinamalayan. At tuwing Webes naman po, meron tayong free consultation day sa CMD Center Calapan. At CMD Center Rojas, Oriental Mindoro, meron din pong free consultation day every Saturday. So ito po ay mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So meron po tayong cut-off kasi may mga times pong pila po talaga yung napunta. So first come, first serve basis po doon. So pwede pong magpalista ng maaga para syempre mas maaga din pong ma-accommodate. So sa mga lugar po na malapit dito sa CMD Pinamalayan Office, sa CMD Calapan Office, sa CMD CMD Center Rojas at CMD Center Bungabong, ay meron po tayong mga free consultation day. So yun po yung mga nabanggit ko. So ulitin ko po ulit, yung ating free consultation day tuwing Lunes sa CMD Center Bungabong, at sa CMD Center Pinamalayan ay tuwing Miyerkules, at tuwing Webes naman po sa CMD Center Calapan, at tuwing Sabado sa CMD Center Rojas Oriental Mindoro. So yan po yung mga araw ng free consultation. So sa mga gusto naman po o kung ayaw pong pumila, so open naman po ang ating health analysis check-up Monday to Saturday. So meron na nga lang po itong bayad. So ayan po yung ating mga free consultation day sa bawat CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. So, ayan. Ano nga ba po ang ating health analysis check-up? So, madami po kayong pwede pong malaman dyan. So, more than 30 results po ang lalabas at i-interpret po ito sa inyo. So, tulad po ng kung medyo mataas ang uric acid nyo, fatty liver po kayo, merong mga pagbabara sa ugat, sa puso, or mataas ang cholesterol, or mayroong mga allergy sa mga specific na foods or allergen. So basta madami po kayong malalaman sa estado ng inyong mga kalusugan sa health analysis o health analysis check-up. So kaya po, take advantage nyo po yung ating mga free consultation day sa bawat CMD center. Kasi once a week lamang po ang ating mga free consultation sa bawat CMD center. O ayan po. So, eto naman po yung mga CMD offices address. So, maaari po kayong pumunta dito. So, CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J.P. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Villaruel Marble Supply o katabi po ng Motolite Tawiran. Sa CMD Center Pinamalayan, matatagpuan po ang ating office. Sa District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat po ito ng Peaceful and Mahara Funeral Service. And CMD Center Bungabong, matatagpuan po sa BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. And CMD Center Rojas ay matatagpuan po sa Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So ayan po yung ating mga CMD Center address. So punta lamang po kayo dyan. Every time po na free consultation day o kung ayaw pong pumila, pwede naman po. Open po ang ating mga CMD Center Monday to Saturday, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So bukas po ito kahit holiday. Kahit mga regular holiday ay bukas po ang ating mga CMD Center para ma-accommodate po yung mga walang pasok ng holiday. So ayan po yung kagandahan ng ating mga CMD Center kasi open po kahit holiday. So ito naman po yung mga CMD outlet o mga distributor na meron pong mga CMD sa kanilang mga pharmacy. So, dito po sa Calapan, meron po, available po ang ating CMD sa Chicasio Pharmacy sa 12 Bukayaw, Calapan, Oriental Mindoro. Sa kanto po ito ng 12. At sa Bako, meron po tayo sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Bako, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa palengke ng Bako. Sa Socorro naman, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro. Along main highway lang po ito. At sa mga taga Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa Mansalay, meron po sa RR Pharmacy sa Bidil Mundo Mansalay, Oriental Mindoro. RFS Store sa Poblasyon Mansalay, Oriental Mindoro. At sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So available po ang ating mga CMD sa mga nabanggit ko pong mga outlet. So sa mga malapit po dyan na medyo malayo sa mga CMD center, ay maaari po kayong magtanong sa kanila kung meron pa pong mga available. So galing din po yan sa mga CMD center dito sa Oriental Mindoro. So para po mas malapit po ang inyong mabilihan. If ever po kasi sarado po ang ating CMD center tuwing Sunday, so sa mga pharmacy ay maaari po kayong makabili. So yun po ang ating mga CMD outlet dito po sa Oriental Mindoro. So ayan, so sa mga gumagamit po ng ating power trio, especially ng ating CMD, CBF, CBJ at yung ating pang-detox na CRJ. So take po kayo para healthy po ang family. Syempre, para ma-maintain po na healthy po kayo at doon naman po sa mga may mga karamdaman. So take power trio po to restore your health. And then syempre po, huwag basta-basta tanggalin po ang pag-inom ng products, lalo na po medyo nag-o-okay na ang pakiramdam. So, pwede pong babaan ang dosage, pero mas maganda pong ituloy-tuloy lang po ang paggamit. And then, syempre po sa mga nagpa-power trio, mas maganda pong araw-araw po kayong may naiinom para panlaban po sa anumang mga karamdaman. Dahil po ang merong mga power trio sa bahay o meron pong mga tinitake, ay magkasakit man po ay mild lang. So, hindi ganun kalala. So, kaya mas maganda pong lagi po kayong may naiinom kahit low dosage pa yan. So, ito po ang ating CMD. Ang ating CMD po ay binubuo ng 72 klaseng minerals tulad ng magnesium, calcium, potassium, chloride, zinc at padami pang iba. At sa CBF naman, na loaded po sa nutrients, vitamins. Maganda po ito sa may mga allergies, sa mga mataas ang sugar, at ayan, so loaded nga po siya sa nutrients. And ang ating CBJ naman, good source of vitamin A at vitamin C. So maganda po itong pamalit sa mga carbonated drinks, dun sa mga masyadong makukulay na mga inumin. So the best po ang ating CBJ dahil hindi din po sugar ang ginamit dito. So, stevia po ang ginamit dito. So, pwede po siya sa mga bata kahit magdalawang beses pa po ng pag-take. Then, sa ating, yung ating CRJ. So, from the word CR. So, ayan. Good po ang ating CRJ doon sa mga constipated. So, yung mga laging bloated ang tiyan, hirap matunawan, o yung mga hindi normal ang pagdumi, merong fatty liver, may mga problema sa bituka o sa colon. Ayan po. So, may gallstones. Ayan. Pwede po ang ating CRJ sa mga ganyang mga iniindang karamdaman. And then, syempre, available din po ang ating HCI coffee. So, meron po siyang minerals. Kaya po siya tinatawag na mineral coffee. So, pwede nyo pong subukan ang mga produkto ng health code. Visit lamang po kayo sa mga CMD center na malapit po sa inyong lugar. So, ulitin ko po ulit yung mga CMD center address. So, CMD Center Calapan, matatagpuan po ito sa ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro, malapit sa bagong kapitolyo ng Rojas. So, ayan po yung mga CMD Center address. At bukas po ito, Monday to Saturday, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So, kahit holiday po, ay bukas po ang ating mga CMD Center. And, iwan ko po ulit ang aking cellphone number sa mga gustong magtanong, sa mga may mga katanungan po. So 0912-971-4306, 0912-971-4306. So ayan po, at inabot na naman po tayo ng ating oras. Pansamantala po tayong magpapaalam. Abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon. Ako pong muli, si Manilyn Gaw po, na nagsasabi pong wag pong

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental, Mindoro.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: dalawa hanggang kaduluduluhan.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Ay, o batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

buhay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag check-up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Mapanatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ng pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
3: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bunga Bunga.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Misong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

ay o batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. I see ST Bungabong.
3: Tugtugan Bangabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapa.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Diyos, tumabang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CFD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CFD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CFD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: nagpa-checkup ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan bravo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapa...

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Session.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2,000,000 pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.